0: wadunda ndundu na mwini ukamenya githurano tigikiri
1: mirango ni iria IEBC na wakongwera kagutire na mna this na mna that waune vora ukagwikiria mute wangu muthikiriria
0: tukenera ngai atwarana nathu mweri wa rumia ndengathori Nimurimbuko, Wanjumamosi da inyesia kirokongi nyava mugwanja ya runga mashiri Baba, Njeru KK, edhe wasiana sionda ire maruri inge kakatani
2: Anyanu anere kore andorome mekaka niko matikako atani merimuere matora kama guwere tenda wa mudikiria nondo wa ketumikiu Akebo, akebo,
3: vu, vu

0: nĩ maita mega no mũvuragĩra by the way vai kiumia kĩmwe nĩ maita mega na kũvoyaga kĩndũ mũthikĩria kana kũvuragĩra thimũ agakwĩra nĩ na kathĩna fulani ũkamũteithĩrĩria nĩ maita mega na mũthikĩria anate mũkwĩruka ũndũ ũmwĩraga nĩ na gwĩkĩrĩka kanyamũ angĩkorwo nĩ aringaga kĩndũ ũkamwĩra nĩ na gwĩkĩrĩka kanyamũ thiĩ ũkunde kĩndũ thiĩ ũkunde ũmwe kana ĩrĩ ino si athi ciumĩte kũ by the way ino ndeto ya gũgwĩtaga andũ si athi mũkĩthiĩ gũcaria irathimo cia aciari history imetoka wapi ino ndeto ndiamĩgucaga tene mamwe maũndũ marambĩrĩria warĩu tu na angĩkorwo nĩ wamvũrĩre thimũ mũthenya ũmwe ũkĩmbĩra ciathĩ cia mĩthemba ĩno nĩ cindagĩra andũ mĩgirio no mende ũmvũrĩre thimũ by the way mũthenya wa ũmũthĩ namba yakwa ya thimũ nĩ noti mũgwanja igĩrĩ inya igĩrĩ ithano ithathatũ mũgwanja noti inyanya kana noti mũgwanja ithatũ ithatũ ĩmwe igĩrĩ noti ithatũ kenda kenda 0724256708 kana 0733120399 mbarĩria mũthikĩrĩria namba yetu ya sms nayo nĩ 32102 ambia sms yaku na kiugo Wimore FM nĩngũkorwo ngĩkũnyitithia wega zaidi facebook to live page ĩrĩa facebook ya Wimore FM anavona ũkorwo ũkĩmbĩkĩre comment yaku na kũrĩ ngumo na wa whatsapp namba nĩ noti mũgwanja igĩrĩ inya igĩrĩ ithano ithathatũ mũgwanja noti inyanya Wimore FM alo
1: nanĩkĩara
0: ũboro waku nĩ ra kũigua mbratha wĩ kũrĩ ngumo na wa ngũgũni amenya ndi sauti yaku na ya mbũrũ ĩkoragwo ĩvanene meni
1: kengwĩra riuma nĩ kĩara
0: ĩĩ
1: mũciari mũrutana mũciari kuma e mũnini na kũmũgũra kĩndũ ũtagwĩtĩtie
0: ĩĩ
1: lakini ciatha ino iratua nĩ yongia kwa icio ũvũkũmita rĩu mweri ũyũ no aciathĩ nderu wakiumia kĩathĩ kĩathĩ
0: ĩĩ
1: nĩ ũkoretwo rĩu mwengeraga ngĩterera nĩ ũkũbarama nĩ kĩara
0: ũkauga nĩ ũthũkũmi mũtheri wĩvo thank you mũno na wĩkorwo na mũthenya mwega biũ mũndũ ũgĩtũtĩnjage mũthikĩrĩre thimũ yaku nĩyo mbetererete avũngũ mũtambũre mũvote nĩ wakamemeka Wimore FM noti mũgwanja igĩrĩ inya igĩrĩ ithano ithathatũ mũgwanja noti inyanya kana noti mũgwanja ithatũ ithatũ ĩmwe igĩrĩ noti ithatũ kenda kenda Wimore FM alo
2: Mankei
0: nĩ aje
2: rada
0: mi niko fiti
2: Bajengore Mankei
0: mbĩra mrembo bila makeup
2: ũcio nĩo kondi na nĩ mbiacara andũ maigĩte atĩ magendagia atĩ kũrathimwo ũkathĩ wawenga ndongera thimũ MK
0: hata mi ndio nauliza
2: andũ mabangĩte nĩ kĩthũkũmw atĩ wecire atĩ wawathĩna kana wakobote kaĩra ũko na gũkũ kana wathĩ ũkoborei na gũkũ atĩ ũgacaragĩrĩria atĩ arata atĩ mathima atĩ parental braces ũcio nĩo kondi wawenga ndũgacoka wawenga ndĩhĩra kuria andũ ũthiĩte gũkũ nĩ kĩthũkũmwa maigĩte gũtiĩ irathimo icio cia kondi Mankei
0: okay
2: na mũthenya mwega andũ nĩ matigio kwa nĩ matigio tina magĩka bacaĩra kwa kuma gatĩ no gatĩ nĩ parent on brazil cia kuvira kwa nĩ saĩra kwa nenda gũka kuriva tangĩcanoka
0: ni bethe ndi mureganu na ciathi cia mundu lakini ni twarie tu ma by the way muthikiria izi story mumetoa wapi ino ndeto irambiririe ku by the way no rekwa kwiria muziari waku te mukurathimu no nginya giokwe mugongo mugima umore fe malo
1: Mankei
0: vipi
1: ukiona mazerene mwana wa dawe
0: karibu sana masha
1: ye no amvugira ni kesi ya vini te dukuma
0: aha
1: mundu unga to koroge ni ya zikiri ati ugo gutuka gange gwatari na mwana
0: ee
1: gwatari na mwana mwana ukwiri mwana kuma ugutugwa tuga gwekira murenyo ucio
0: aha
1: mwana mĩrimũ yangia vau
0: nĩguo by the way
1: koguo rĩu nĩwambugire igwata rĩa mwana kana ciathi ici atĩ parental blessing rĩu nĩ thũkũma
0: okay thank you na by the way ũguo mũndũ ũgwĩtwo ti macagweta nĩ ũndũ wa uma mũthikĩrĩria ngwĩciria nawe mũcemani na ndeto cia mũthemba ũcio ũkĩguzaga kuma rĩrĩa mũndũ fulani kana kuma rĩrĩa kĩathĩ gĩaũkire kũu nginyagia ndeto ĩno ĩretwo baby shower atĩ nĩ ũrenda gũthiĩ kuonia mũndũ andũ no akuire nda Wimore FM alo
1: Bangiara
0: ũboro waku
1: nĩ Ngarĩ wa Karwe
0: karibu sana Ngarĩ
1: rĩu nĩ wethe
0: ĩĩ mbĩra
1: andũ aya wetwo karathimwo karo gakethĩrio mwana ĩ engĩ makoragwo mokĩte kũthoma kwenyu kana gwaku
0: aha
1: matukũ maya mokĩte ndũrĩa engĩ makoragwo mokĩte kuona